0: Bill, Stanley,
1: Frank,
0: Dickie, Edwin, Bob,
2: Brenda.
3: Yeah, that was a birthday greeting, birthday song for to Brenda from Jerry. I hope that cracked you up. Ilak, tema, amisum mga hundreds ng Inuit, tama mga katamayotong na alam mo ulumi. Tika yawal le alo sa mayuilo. Ulumi lo tika yawal le yu ipinayang at atana 15 gilat nga ICC ko katimana kati titilugit. Takuali. Ina ilisin ito sa kumani alam at nalat tweet. Ukala katako jini alam may yugot. Kanutuin na Isumagayas sinay katimani o katak sa mayut inuwi kikatokta o tilugit inuwi kikatokti o yan katuin na sa matilugit kisumili to sa kumaniak kasi kisumilo ko siya kuyo yumik to sa kumaniak kasi ila ukala katani ako sa sibulatid takwa to sa kumakata lang ang mata ukala yung kapalagi ito nilo na 1-888-896-4135 ang malo ikalong nilo ukala kasi
4: 979-6155-1.
3: Kung may tama yung kala kayo na kabin.
4: Okay,
3: bye. Bye. Ilak, ukala ka tatangasi. Tana ka kang ito ko 1-888-896-4135. Ang mga kalunit ukala ko si 979-6151. Kanuli isang mabisita ko Inuit circumpolar inuniling laki gatok tina kituin na tika sa maniak tilugit kao papigil na ato tika ti maniuyok at jiging ito aro niyo kao sa kanya ato sa yok at tika ulo nilo bilang alam ni mata ito sa katakaw kasi ulang uyok teme kao mayangin nilo nit makoy kigatok tina at jiging ito ami sa katak sa malang mata king of palia yulo sunatuin ng mic. Ito sa kumatuwa ko siya. Ah, alas siyo alaw tari mo nga. Ila ko takin itinibagot. Charlie Adams ingat siligo ko. Kuya sutiala Palau Punga.

In tu si ti te viki li un artist I ia ka haji. In tu ka chu guti a ke na ko te ga ti cho si o ne turit a si ti te eta sent a chu la na ke no sona e sene. Na kal honen o sa se kwe te I a mi ye to cha ku te o ku te si Bear River ku te si chi a ku pe kini wego so hiu kane o I kini wete a lat a tu le a ko kiri su a tu le ki ti. In ta I senet e so kwa ko on ta Tihtere si a mi tulit a gos o I beneficiaries ki dile I yet a kwe gos o da. I a kwe gos I go gini ki a gusi si ola dine ke. Go heo te ikini wet e ka dule di si go gini ki a kwen da kul tulit a beneficiaries I yet a kwe. I gwa go o ki di. Inta I wo le si zo go hate 867-588-4884. Gusi ko la tite onk a be ku te ko la teline onk a be ku te si August 17 sene ko so honen o thai sen ko so I ha le in petane te ku te shu ki I le ku te ki tiga in tai ko la wai ko ko kara sho la ho te tu le jo 867-589-4224 extension 1204 I ko so ko te ga tu le A tihte tuta o kuti ata wo a kehe na kuhite tak achu intu si a kanana kuhiga.